0: Ile nganga faa loa loa e tumuri fifi e o falo fama faa talo fatu. Samo ya teoele nei fo itayao le aso lulu. Aso se fulu maleona on masina lona iwa ole nei fo itausanga. Ma lore soifua malange maa talo fatalo flava ma kenfale le fo ila tautoina oe. Se ya pa ia li tulata si ya maito awa batulo lima wa umai fo si tautua mo on samo ili nei fo I tai au le aso lulu. Ia, vi ia pia le anga leo tato sisile se manatu le tato proklama. Ia o manuia o tau le alofa ma le anga lei. Ia o mfai fo I on tato toi fe ta pa I ilunga mpe aunga lungalu le ea ili nei fo I aso fo. O se aso taua e whapopo I aso tau soifua, base mate uola tautua. Usimoi ala ufafuanga le vua matalia le tautua le suifongo Samoa I Brisbane nei. Ilungo alau le teo le wha ipi iwa walu tesi malitasi whamo. Mai te wato le amata mene atu fo I tatu talo le tau. Tala o le tai na tai fale, wa fo I fuwhanga o le au fai fai wale nei aso. Pela cosa sa pa pa o ia pela cosa la va avuele luz el au paos Ole na vu un fein fa ngota tanga te lungon me ve jet ski e poa ia Ia al nan tu fa funga mail vi inga le tua Usuina e le calesia le e fa casa a mai poi rua ile la tu pese le na Ma ele tose la uiva lima le tusi pese ale e whakasa mātou te vivi I atuia I ilona suafa. Ea, ono e vainga tato te tua nila soa la mawa fo is tato porukalama fo ua whaingo ina o le vaa o tala tau tua masani o stasi fo e tua fine mai Samoa. O tala pufa Samoa mesi fo I alanga upu Ia manisi o vanga whapena moala foi. Ia le longolongo pui ali ina o le tātou tunu ua lewa na motu mai taula. Ia e whasa mo akua ngangu mai, sole, sunga. Mua tātou tala tau, mua tātou tala talonga, talo vai whanua Samoa, so se vanga. Ia male au vanga le ngale ua maua, ia e sa o lava le... Lea fwe, le masa o salo kwa la Ele faa se furu tau sango tu la maricha pipi ele I si yoki ni vai vai nga fwe oki sene ale Ale maote I matotua ya po tato fale mai Si ase ape engi pawa A ole na mo mai fai unga vai aso tene Ya ole na mo mo se ta se ole I sui a pulisili Al mtangalua ngore soifua malolo ina E alu kwa ki ai fang o ki senga o lafa a lafi fiolo tangata. Kaol ka soli. E aku fo ila tu fapito e fapipi I a pawa e le tise. Wa umma fo I fale hanga I kangaka I a fanguko o Afrika o ngaki ka kala I le pawa. E ana tu atu ya au kafa. Ova male ofo. Ya alu ngau amaka ka mawa na tau. Ona nei sa mona sawa I le tabale afi foi le le no fafetele. Ona au ke kuku a kauro ma le. Me fwere le toto o tangata pungisale wa aipe tangata tau wasu. Sa ua koko o koenga ke di loa kua sa kauro vai. Ki kilo kua. Ke le fale tono o fakulo stoi na pia mna miesu so swan. Femile I olan koko e reita. E lo ma va que a ridara lo coco o lo kinga lo va lo ka o lo coco. Au folo me ali ku o choina. O fulo le ko inga. Sa malanga ako e pola langa ako ang sa mga. O ka mai tau a mai ala wapo polas ko inga wasole ma folo me po fe alwe. E o wano sa wano ese I le no fanga fole lo le centro. E po I e tau nu ua mai ai a no fuafi wai o train o pasi me vapena. Sole, sa uato ina le porwa ai di ka waso le o furelemi. Sa uafi ko kongo o le ofiso lo I o Corin and Slater. Aya o sa ulalo. O la la ve mo mo ya ku tanga tapi te do ling tanga ta po sini po tanga ta fanu O tanga ta la po pula ma ma lo si ala mo mo ya lo su su do di life for ringa O sa le si tu la wa lo kun street ma ko fo fo fa pe fa fitai le tu Yo fo ni kan ka ma ya la em fa na ave le tu lo nga wenga nga lu ya su A ala mo mo le paka Kaka homeless for it. Oh. Go far, lay a tassi to my time. Yeah, Malanga Fari, yeah, Gregory Momo, my food, peel, a fat quacket. All is your dear lemon moy like a blanket. Oh, for a pear soul. Or a fat finger wing, I let two or ten at the atoll manos. All I love, I'm a moil, I'm maro, Lucia, we can get ya. Isi mai ala fafanga ele se tala pe pelo tala mo io e favor vai a la kawai e TV ma me o atifa alo mo vai sa o asole le o to do nei pe ma i danga ta pe tasi le lima pe le fo di vai a ke vai ko la finga o manga o sa fanga lo nga le bu tia ta tu o le sa va vali le le mo o malosi I'm quite much sure I was too pissed. Sorry. She may have a phone at the Telotomo or Samoa.
1: Your best friend with Prime 100 SPD slow cooked. Vet recommended single protein diets, sealed fresh. It's irresistible for them, guaranteed. Prime 100, loved by pets and vets.

Ole tino macho nu na tu malon to lua sa tu siele at o te maloa I longa I Samoa. Le sa tu siele fale at le ato le fale tu pele I timi nei. Sa atu la malama I le furfuru a fu lele. Ole ngora mai lo Suzuki. Yo, ole mai le nasia sa ta chili Samoa. Pa wa le runga li na lo fina vato le malona we timi. Ona le le tu si atal te maloa I ae palangi lon tolu. Ole te mea lai o le ungari I e loka le le la maile a. E ila le fafine e pi e ta vini si ungari I le fai afi au. E pau lavo le fatu nunga le ungari. Sala, au a lava ne ta ta lalfa I koko ore poko Suzuki. Oei, ole mata, ole ngaluhe ngale na hati na e fai e kakala o masi fai tutua. A mako a loko a le leitwa koko o Suzuki. E ila te me a lutina ale ave me aia a Suzuki tono al potu. E mana vaturunga ali ile si asa. Ola e fiu fafinga e su a Suzuki. Ole fafine foi. Wa fefe ke wa kulinga yerunga ali. Wa tu ne runga ali ne fatutina. Ola almena e te pisi hai. Se o Suzuki nga urako foe fafanga ua ngalo nga uroka nga repoku kakoe na wako wale se Suzuki. Su e furo kalanga tua I ale siang. Fa mole mole la wapere sa wila kamailo Suzuki fa mole mole. A fa meka la lko inga nga ula fo e mua lang oi lai wafu kongo lai vele lo na bau. Eh, pei ya se Toyota e po se Mitsubishi la kosoa ko Suzuki koyote. I ole nga fai ngua fale dei ko kai fa I ole afura lo nga pa ko inga nga fa mai pe e a lo Toyota lo michi pisi da ko so ko Suzuki I ole nga vai fale I a tatu a vai nga fuk fa pina ne fai singa tangu ta fo yo vai nga fa fanga I a tatu ta I fau po tatu peti I po tatu a vai nga fu o e tau te fia fia I a wa ele tau e nisi tangata ni me ola e tau o tangata fo I ole ainga Ai, si mai ala fa fuanga sa mo, ta tu proclama mo oe. Ya, ole va atala.

Ona tata walanga upu o faa ulu talaina. Ua mana o ile ufi. Ae fefe ile papa. Manu ia lau faa longono. Faimaina yeise tonga ufi te lee lava amali e toa imali. E faa pitoa lava le tangata e nati tuto ina. Ma e faa ingoa ina o le toa ufi amali e toa. E manu manu te le mali e toa ilana tonga ufi. E nā te whātonu ina lavala na te ofi. E mata ala ina na imea ne wanga o ienis. Ise e tasi o aso. E ala ifo na te ofi wanga o ia umai tangata ufi ertu. Na matua ele fia fia la mamali ya toa ele ne tala wa ia whaalungu ina. Na faya ne ila mutu ya teia. Mali ya toa. Ofi ele inga o ia isa mua wa na ite sila fia. E fefefe uma tangata ia te oi. Matau se masalo lava o ni fili mai fafo leo wa faya lea tula. Ai mai se lava atu no utu au. Fai mai nale ito amali atu. O leana ia awi na atu ai loa le apai manisi o ana au auna. E feo a isolo mafa alongo longo po o fea e mawai ufine. Na fa pe na a leo na fai. Na malanga le apai ma au au nale tupue ma tuasa ili solo le nei tangata. Ua esele le fefe ma ua so ona li maloloa i ufia le tupu. Ina ua tau nuu le apai ma tamai fale la atai. Na tawana ese ali i esua fai a faa nua nua te le ufanga i ufu. O le fanga o neone ili vao fale la atai ma le fanga. Fai mai na nao lato faa longo longo atu i tala no anga ni fiti apa au na fele le ia a e yo lato nunga. Ono lato tau tau lava le to ufi. O fiti apa au. O tangata fiti ne ye fele le ye pe yoni man. Ono lato tala. Fai mai lato te faa longo atu o tau lava le upu to ufi. A onisi tala faa fiti. Lato te le imala malama iai. Na fu ilo le apaima au au nale tupu wa tau iai le meo tupu. Ina ua longo tala maali etua. Na ia fatonu ina loa na au au na. Ela langa se upenga malo si fatali iai le toi fu iane ufiti apa au ni. Ise tasi opo. Au felele iane fiti apa au e toi sa ilini si ufi. Na maua le leye le upe ngale apaimala na vae. Na ola topu e inalo. Mawe atu lo ilu mole tupu o mali etua. Na feselingia e mali etua pe aisea lava wa ola to faya ili atu ulam. Aipo fea wa ola to ave ya yufi. Faimaele aise isi nataliani. Aina olitama ita ifiti lava na faifu. Faamole mole ufi. O la o mato ave ina tu ule nu opulotu. Maolo o tutonu o seana. Ile ifa atali le apai. Taluai ono olo na fefe tele ya amali etu amale mewa tu. O leene ya fa atonu ina ilona na vaenga. Eo se iva aipe sa ole tala ufaya ne aifiti apa. E tauna uatu le apai mala na vaenga. E sa olava. Na o lato wa aia wa tutupu soloa. Ai ono na puna ele sao ia ise isi awa ua mausali ia ise papa maala po ala. Ua puni ti aile ane. Fai mai ua na ole tutu ole apai ma au au na le tupu ma si yo ia. O I tonu la le ma waile taala nga upole ne ia fiafi. Ua ma na oile ufi. Ai fefe ili papa. O lei ungo le tala. Fai mai na toa taa mai te lele tupu o mali e toa. Mana ia faali upe a umai fiti apa au nei matutuli a ngai ito. Fai mai olo oia i pia le na tau langa pe a ikono vai tonga. E tusa male se lau pe a uli. Ai tasi lava le pe a lanu pa e pa e na taita ina le vae nga le na ngau ina u fiala tupu. Le tato au faalo ngulongo ili nei a fiafi. E tele ni awa o ngai mawhaiono o tātou wa awa o ina mai le tātou tau. Ai onisi nei o awa o ngai wa o manatu. E au ngā mo le tātou soifua ngai le nei o langata mawhaio te ola
mauto soifuai. O le awa onga mō mua lama. O le mataala I taimi o o mai elefi. O te masalo na mataala le tō ufi le tupu o mali etua. Ai lunga e ngā o ia uma ufi na luailo lato malo si le tuto ina. Ma le faa pele pele ina a wale tau sa mi ngā lo lato matai. Ia vea I tātou matangata mataala I so o lava se tūlanga. O so se tangata faa tuatua I na lava I ngā luenga po o so o lava se vae ngā I le nei o langa. E le tau mate le tele o faa manuanga po o awanua. Ia vea ai I lātou matangata mawa. O le tasi awa o ngasili lava o na tāua tātou te awa o ina mai le tātou wala ngā upo le nei afi afi. O le ola tau mawhai. Ina ua wa aia ele apai ma au au na le tupu na o la tō wō ua pūru tia le papa le ana o lo o iei ufi. Whai maina o na si o ala wa iei ili ai ma se ngā luenga na o la tō whai. Na o la tō tō e fo ilawa ma le tala wha anua noa ia ma le atua. E misi atua ma se mawhau whau pe iei se isi au ala e whai e tō e wha asau ina ai ufi ma tō e wha fo iane ia ma le atua. E so ulangona. Nga te tawuna sa ili se awala e ta e ili papa ina iyo la tau mau aile ufi. Awa au te ma fau fau fapea. Ana o tato matua ne ufi e tau sami e awana o le pau lava leo le ufi le iai. Fa mata e te toi fo I ele e sa unga lue ngai fai e iai. Samuai. I se winga lo loto le ne ia awa onga. Lo tele lava vae ngai fai ai ma umanga I su tatu watu nu ue tau se na yu tatu ai. Le isi tangata wale fia fai ma umanga ona eunga tai le mamau ma le la lafu I na oliva. Ia vea I tatu mani tangata I toa anga ma le faa longlongo ti inga. Ia tatu faa pei o le loyo lo ta ue tu susinga pa ia. Alu ia I le loyo le tangata pa ye. Va ai I ona ala ma e poto ai. I le eiso na taitai po o se pule po o se ali. Ai na te saunia na mea ai le tau mawhanawhana. Ma wha putua na mea ai le taimi o le sele selenga. Tātou ina na I o tātou wha apei o le apai. Ua mana o I le ufi. Ai fefe I le papa.

ma pasese se fulu male lua wa yei potu e faa mautu wai. O le amatanga o le vaya sunei na faa pa ia, ma te tala aloa ia i le faa o ngaina o le fotu o sa motolu, i se sa uninga sa awai le fionga ele sui o le fono sui tofia, le fionga ele papa, le fionga ele la ulu tietia ma pesone ma pusua, o le pa le mia ma minstala na kapeneta, faa pe malo vala ulia. Ua tolu waa o lea fausanga ua faa ingoa i le fotu o Samoa. Wamana ia mafata ua le ofisio le malo ni usila i Samoa. Tausanga i tere na tautua i le fionga pestano mesimi. Ile mtanga aluengo le vaa i fafo mafifata ua inga le malo Samoa. O le mafu anga leo se faa alualo le ofisio le malo i se feilo inga. Ma le ofisio sili o le mtanga aluengo alo tatu malo. Ua faa mbavae ma ua lama lama faa i ulona teimi ngalue ile atofinga. Wa faa iloa le komisina mawa lungo ni usile ilo tato wazinoo, le tama itai o si Alei Ventura, ise faa sara laungalo na ofisa, o le amana tua peaso o tanga le leo malo e lua, ile tautua ape sta, ma upo le tunuu, wana o le fawe sei, a ilonga lava le mea e tuwai. E iloa mamana tua pealo sao la wafionga pe sta, o upu ia na tawalunga ia ili faa sara launga, ma le faa manuianga ia faa manuia le atua, i fua fuanga umma ili numanai. O le fata singa le ofisio le malo ni usila ma le faa ululunga o le mtanga aluenga le vaa i fafo ma fe faa tawa inga leo le aia tu ua le nofua le ofisio sili sa awai ele ngato le komisina maa walunga o le sui komisina faa pea ofisio sinia ma le aufinga aluenga. I le fono ua maa ea tuneia taitai o malo le Pasifika e pea na saa usuia ili atunu ua palau sa mamori ei fo ili faa fitaia taitai o malo o le Pasifika ele fionga ya pestano mesimi, ai maise faa ululunga mo ofisa sinia, o le ofisa o malo o le Pasifika o lo isuwa i fiti. Wa faas furfitu tu sanga o le tautua pesta ile malo o Samoa. O le tau mafanga o siye ni usila e taua o le multigrain, wa faasa neyo na toi faa tau e fale o loa i Samoa, e peo na faa ilo la utelea i ele mtanga aluenga o le soifua malo lo ina. E leo faa ilo aina le mtanga aluenga se mafua anga po ni mafua anga o le tapu, ma faa saa o na toe faa tau lea tau mafa o se siro. Ai o le faa sili silanga faa lawa i tere le soifua malo loina, o lo ta uai ua faya lea faa iunga, e tusa o aia inga o le tu lafono o tau mafa o le tausanga luafe sifuru male lima. Ma faa utuwe inai nei fale o loa uma ilo tatu uzunuu, ia tau fia loa o na toe faa tau watu itangata le multigrain. Maruia le na yaso, soifua.

superfunga mali elena si tasi fua tamali elea tinu ele ma faina ngalo yona fua ifatunga mali le sunga ya mariko paina te peifu yona fa amana vaina le tua ya le fua tamali ilonga fua ime ta musika tatu tinu ilangana pese ole alo tara yeah, le ngate leo le sifung mali na le misilu kisi o malan pese na vi inga o panguta o matau atu ya o la ua fo ya la vutsa o ngole mea le uwa ya koi o le ua o le ngantu fa fo mai ya I tatu telefou fungina mai ya le fitalinga ya atangawe tipi atangawe pifu in masani ai le tautua masani ya ale ala leo ale

Bye. Ole asa nana fina la fa mai stasia wo i maunga fotu na malo. Se fata tanonga tula e pa wa lahu e tula e pa le vale ole awari umai e tutu mai nei to finga minsta. Fai mai nei ia wa bankrupti ole tinu. Ia le fanga malo wale se fata tupe tu e matala mai e tu e feise nonga tupe. Ai, mana ia lau taina atu ona wa makoia o keifo ia uia. O lea lava e kau fai e kau mawhai atu lea fwoi fai nga malo mantua. Ele au kako le kio malo pe au fwoi le kua ngai. E au le mea sao. Mantua tangata pito silio na ina sia lalangi. O tangata e tautala ila sao. Yo, he mai mau pe ana fa pe he ma fa yon tau tala mo mai la tu le don no fu tu o. A Singapore na al pa wala na al meo lo fai o le nu nu. Yo, he ma sa o roto ya si to ina ne mal tanga tana e fa tata no ngo to ina o. E wanga lo fu se le fa inga le fa finge e pa inga pa lo kare fa yo se va. Ole si kuku afiringa, karo fais koi, ngana ka vai alofi kut koi. Ai, ili wati le atu fo I, ya, le fo I na wha ai loa to I na ngai e kei. Mo lau uma me alwa le o tātou, o e ma uli fafo. Pe fafi feo na langolango ina la uli ele, ele ata mai ele stanga te pe pero fo. O kongi kala, ai wangalo ngai e la ungo kako. E kafefe. E a ala fafo mai o le saunonga nei a le taita e le tuangai. Mantua talonga ngi o polkiki. Ma kwa nou pao ale kua ngai polo pasis. Ngo le pao ala hengo fori a le vanga la e tu mai timine. Ia mai mau pean koe fangilo le popo. A fangilo le popo la vanga le miki miki fa le lima foro foro maalia. Ausi mai la fafo ngai.

0: pawasha u popolenga kelelea uya oleleko e kalia ni boga kupel malo levo e o so maile ni skalea ile mal bla mai bela ka kala ye ole ke enga e fer kupe uma faka o imai fa o ka changa al malo mongo ka kupe o se mem ka ki terele a e ka mai ai o backrock ki malo Why, the man was pepper yell. Cock a cat in for him. Yamba, New Zealand, Abaku. O cow pungy pungy in the sky, a little malo, or for a fabai. O for a fabai, or a pull a malo. I'll let my yabaku eel malo, though. Eh, for ye, never may lay a pull up on fabai. A lame fire is for a cooked off your army. O ferangi me kafia. Lor melga la ina kachia le wala. Non a tu per malo lo fi so kupe fai. E le me fai un ova per ba na le fai. Na lo fi so kupe fai me. A o le mela le le wale mai. Mo ke e ma. O le malo ala ma. Ya, a le fo ye lo kui fafo. E le fo sa lo mo kui lo psa ma. Ya kir kilo ngel malo mi sile mauskali. Wa ngau le malo. Wa bankrupt le malo. Wa ngau nga fa upunga. Wa insolvent le malo. Wa oe. E kala fu. Fa ngi ni loans. Fa ni no nga tupe. A ele kalia.
1: E ole nga. Ai fie fu yang ai kala fu nga fai. Or going a peu kaungalongalo nga menga fa. Man tu e fa tu e tu fanga malo pa inga su no tasite si mal fa pilion na la italaf. Ave a guefe ma elise kuku e

Ia, au si mai alau whaafunga le nai minute to toi le tamisanga iwa. So le wawai kukua le fia fusu a siya mangisori. Ma kwa a wakarus le siya mangi soli. Ma kwa e fai kula fodi o la fa kwa fiku upo fa me fa se furu vuya. Isu mai alo fa fonga 9 minute tutoe ya ole tapisa gaiba.

Wiro, while I wouldn't have thought that she did too silly nay a land being it. A lot of yain for Upunga for penny. She told a belly. A limb must fool too she, wo woman of Teua. Ese uma no fuanga tu tau no le tā whale. O ne isi teo tūsi e te maua le tā tunga la au. O isi teo tūsi e te maua le vaenga te fia fia lava o le umu kuka e pe iona māsani ni tā kuka whātasi ai. Sole, e mankua foi la e tamale e loku. Il come for your key fangaria. My game a runner reckon. Mga fightau o le to lua wa lewa maliusio na to lua bonim. Halu le ako le kuspa ia. Afoi ole an maliu lua fe malvalu lua fe su valu le fa to a maua ye. Elona to lua ye se tusi fa pea. Lima se fulu te tusi ese. E te alua su e te tono le tafanua ma le tafale. A sa ole menkabo e le lomatua. Na mua mua alua su al kuspai. A su e atu. Ole vao salamo e mal maka yonga e longa kukongu e langa. Ola oiai le teutusi. Ia malesiaki te tono e lua afetala. Sole a faila e lima se furu ke ukusi le. Ai ole fapupu tal. Ole temine. To e tolu a ke ukusi la le maua. Ai ua maua uma le fasu vitu. Vai. E se fu manga yol fufu ma maua rau to temi. Ma kafefe. Kafefe foila le perki kilo roi. O le wale avea sao ia I le tupene te ua moe inga kulko inga koe whaikai aru ko oru orfafina. A ole a lava ua se fulu tausanga a ole a mau waku. Kau kia foi le ai kia. E le ongu ka whakaika ia. Aro ka sue o sue o mga ngai lalo ulo ma whalai ma. Ma ele microwave o kua ia wanga ngai whaungai asa oma. Vai vai nga fu esia se aru e vai. Yo nga pu ko man ko ista e fu pe a fa ka longa ka me ki veo nga nga ia fu a mo ai o sue. Ia e ole ia lo fa fa pena. Yo lima su te tu si a fu ia lima fe si a ki la le tutun. O ka ka fi fi. Kua ka milion. Ia ai maria maia sa mo la fa funganga. Po ka mele na mo e onenga lo mele a solulu mo. Mua mūnei, tau whiroi me le whiroi a fōri pēne mani, ma le whiroi a le malu pēne whenu ti mō. E nei teimi mō kini whale I o, vavai tātou, vatu fōri whamalo I tātou au whaipokalama I le nei fōi vaiaso, ma le fōi vaiaso, ia mohala fōi le tautou ina o Samoa. God bless, and take it easy, mō kini whale, soi fua ma I manuia.